Ou vle kolye, ou vle sando, ou vle bel bag, ou vle bijou, men mwen pa ni l'ajan. Ou vle ay an Frans, ay Kanada, ay Dominik, ay Saint-Martin, ay Trinidad, ou pa vle voyaje si pipi dom, men mwen pa ni l'ajan. An pa travan, ka chèche yo bon ban, mwen pa tro ka fou mwen kout piye, pa ni ay yo bizan ba ou bijou. Fè vou atan la ke travay ou ke sinyo, ke kontan nou ke eme ou an ke toujou pale ou. Si mwen